Vatalo vatsamo jo wantu no bele ya ile nei jula ole avia fifa vdelo na lo vamalo na ngalele ya wo ya jo el maya lo to soi fu ai meshe o zoma jo wola ele ne ve wata jo mavuta fo ilungo beau ma ngalu ngalu le ya ile nei jula ole avia fi ya tatu fa vtai ile lo vamala ngalele yo le jua ya wo ya maya lo to soi fu ai meshe o zoma jo wola ya le ne wata jo to fe lo ai fo ilungo beau ma ngalu ngalu le ya Ya ilona lofa mlona nga lele ya fafdai le bu le ta inga male male lo wino lo to sui fo mai o so mandu ola ya ile ne vayanzo ole an tau ma vayantu ya ta tu fafdai le lofa male nga lele yo le jua ya wo to ya mai lo to sui fo mai so mandu ola ya le ne wo ta tu to ma futa fo ilungo bia u mangan ngalo le ya ile ta jo pokla me manzani ya fi fi was do not mai lei to live va se ya ba ya lei to live lima ya ole to o na le ne ya ole to unga ole fu ya lo filisi ole fa tonu fo ole ta jo talo fa famo ya ito tonu ole a ai Dele o sini I Liverpool. Ya, vie le lo famaranga le yo le tua de tonu, ya, sa o jomaua. Se vaya zo vie vie, ma le vaya zo manuia, ya, ile lo famaranga le yo le tua. Yo, ya, oli tatu proclame manzani le nei, yo, pese pesenga, le manava fo yo, feo manga renga le nei, ya, zo, ya, emese vo I, ya. O le nei vai yan so le an tau ma vai yan tu. Ni I ai le hanga le lei ma le alofa o le tu. Ia te tonu, ia se mua so uan tu nu bele. Ia o le ntanto, ta alofa fa mo le nei tau tuan tu mo o za moa. Ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

Ya le pesen na vai mai Josephine yo yo ile da to jama o ta to ye fo le fa mena juina ya o le so sautina ile an zo an jayao ya vai fa le Josephine a ala bol le jayao ye kuka le se breakfast ya po se puti ya Josephine a yo ya te jonu lava ya ile ne jula la via fi o fi lava ai mau mai ai pe fa tu ai mau mai fo ja jo bol glame ya fa talo fa anju le tanto talo fa fa mo ya jo e ile ne jula o le via fi ya te jonu ya o le tanto programme le nei tula o le avia fi o le fanta lofa le ngata fo ile ia o alofa nga moli moli fo ia wana yo tanto tina ile fa mana juina o le lanto wanzo anta ya o atate mana ju ai fo ia a ile mavua anga na lai ona fa mana juina le aso fa pito 19 a ia o ile vatina fa pe o na mafuta mai ia ile nei tula le avia fi ia moli ya tolo fanga ia o le tanto talo fa fa mo a message o matutina ya onga ya fa mo mo nga fa ya fa tetina mo me uma le wa we no ma do janga ja ile upo le jua fa dai ilo wa lo fa mo wanga le le ya wa ma to lo ai fo ya le fion pa ya le jua de nga ja le ya o le tama fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa yo ya mo le atu ro fanga o le ta to pol kalame ya mo o lo ma jua fa ya onga fa tetele mo upo le jua na tapunia lo ia ya le tanto wa onga fo i ile aso faraile ia vi ia le tua a faftaitele mo le upu wa awa winai ia tamaitia onga ia mo le tufo ia lofango le tato porklame itina umalava itotono o le tato online paipo school ia fa amanui anto la susau tina ia to oto umalava ia masiofo matina o le tato wa onga ia ringa tafo ilea ia o tina umalava itotono o le ainga o le feanga inga ia masiofo ia matina matutua matina laiti ia e mole atoro fango le tato poklame ia manuia dele le to wanzo a dae au ia te tonu ele o ni mea aie ele o ni mea lofa ai o mea pitosilio na jaua o le mafutanga vie vie i tutonu a inga tina male fanau male tama o le mea sili na na jaua ia iloa ma keriso i tutonu o le a inga oka o ka ese manta ngō fie a ia le teme o le tanto ofisa fa salau nei ia ua se fulu a luas fuma tolu minute te ai nei lei tu lai fa luas fuma tolu minute te ai lei tu lai fa ia wane ngalo ia te oe siaki le lei lunga ia o la website ia mole awale tato poklame yo ia ole valu iwa tolu famo.com.au valu iwa tolu famo.com.au ia ole tato website le na e te alu ai sa ili le tato poklame ole talofa Samoa ia o tutoni na ia olo oyai le tato talofa famo ya lo tau tu anto ya te o Samoa ya fia fia so to na imele du lai va se ia ba ia le du lai lima ya oi lava ila tau fatu ama futa mai ya fata lo vantu ya te o tau oi fu ila tau alu fu ita faonga ma fa fia fia ino tina le ne tu lau o le fia fia ua ni ngalo ya ita tau tina o wa fu le fia fia a ia a tia ya ino ja mai ti I le fale a tau tu anama o tau tina le saunga le muo na yalo mafanau ito tonu ama o jama lawa ya tizi is our local radio station 89.3 2GLF.

Ya lepas saya nak faham mai Josephine, ya, ya, ialah dah tu jemaah, dah tu ya, faham faham nak join, ya, oleh susah cina, ialah zaman jayau, ya, mai faham le Josephine, ah, ada bol le jayau, ya, kuka le se breakfast, ya, boleh se puti, ya, Josephine, ah, iya, ya, jadi John ulava, ya, ialah ni jual ulava viasi, ofian lava, eh, mau mai ya, pe fatu ah, eh, mau mai faham jadi jauh bol gelam, ya, fatu calo faham tu, lihat tu, calo faham mo, ya, jauh, ialah ni jual ulava viasi, ya, jadi John ya. Ole tanto program el nei tu la ole via fi ol fantalo fa lenga ta fo ile ya o alo fanga moli moli fo ya wana yo tanto tina ile fa mana juina ole lanto wanzo anta ya o atante mana tu ai fo i ya a ile mavua anga na lai ona fa mana juina le aso fa pito nai tina a ya o ile va tina fa pe ona mafuta mai ya ile nei tu la la fiafi ya moli to fanga ya ole tanto talo fa fa mo a message o matu tina ya onga ya fa mo mo nga fa ya fa te tina mo me uma le awa we no ma do janga ja il u po le jua fa dai ilo walo fa mo wanga le ya wa ma to lo ai fo ya le fion pa ya le jua de nga ja le ya o le tama fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa yo ya mo le atu ro fa nga o le tato por kalame ya mo o lua ma jua fa ya onga fa te tele mo u po le jua na tapunia lo ia ya le tanto wa onga fo i le aso faraile ia vi ia le tua a faftaitele mo le upu wa awa winai ia tamai dia onga ia mo le tifo ia lofango le tato Paul Glame I tina umalava I totono o le tato online Bible school ia faamanui antu le aso sao tina ia to oto umalava ia masiofo ma tina o le tato wa onga ia ringa tafo I lea ia o tina umalava I totono o le ainga o le feanga inga ia masiofo ia ma tina matutua ma tina laiti ia e mole atu orofango le tato proklame ia manu ya dele le to wansio a dai au ia te tonu eleo ni mea aia eleo ni mea lofa ai o mea pitosilio na jaua o le mafutanga vie vie I tutonu a inga tina male fanau male tama o le mea sili na na jaua ia iloa ma keriso I tutonu ole a inga oka o ka ese manta ngō fie a ia le teme o le tato ofisa fasal lau nei ia ua se fulu a luas fuma tolu minute te ai nei lei tu lai fa luas fuma tolu minute te ai lei tu lai fa ia wane ngalo ia te oe siake le lei lunga ia o la website ia mole awale tato poklame yo ia ole valu iwa tolu famo.com.au valu iwa tolu famo.com.au ia ole tato website lena e te alu ai sa ili le tato poklame ole talofa Samoa ia o tutoni na ia olo oyai le tato talofa famo ya lo tau tu antu ya te o Samoa ya fia vio asu tu na ime lei tu lai va se ia ba ia lei tu lai lima ya oi lava ila tau fatu ama futa mai ya fata alo vantu ya te o tau oi fu ila tau alu fu ita faonga ma fa fia fia ino tina le ne tu lau o lea fia fia ua ni ngalo ya ita tau tina o wa fu le fia fia ya a tia ya ina o jamai ti I le fale a tau tu anama o tau tina le saunga le muo na yalo mafanau I to tonu ama o jama lawa ya our local radio station 89.3 2GLF.